0: tsotlhe di loke pele ga matlho a Jehova ka mabitso a mararo, la mora le la mogau le la morogala lelang. Go rata ga gaga go dire mo bathong botlhe, o re epe bogoba rona le ba malapa malatsi o tlo itshwarele melato a rona le itshwarele ba ba se melato, gonne sa gago ile puso le thata lekgalalelo le jaana ka go sena bokhutlho. Amene.
1: Five Nights Chart. Number 3.
2: Eish. Ngalalela lalela. Sondela uzu lalela. Ngiyakuzwa nakuzobala enhlizweni ngivulela isigadi. Lokho ngazala sakhe ngambona kulomhlaba ofana nawe. Isibane sami. Kanye saphakathi ngezingishintsha nombala.